kulakaway chich italika retatkulak sa kumpat utretat angelak. Rikin li chabil koktok sa lishaman la tumina tsakrok. Sik sa elektra nahek utkachibal italika sa chishunili tanamit.